Bisibia wanu da papa na swate. Danasio na wa yebi. Aso dia ye yesa kwakwanu. Sadi abeno me kore tofo na no atu. Bia wanu danase. Usaya ye ye. Usaya pacha. Usaya nasie. Papa ya nishio di adima wani wa yejie. Usiadia bakupa na uchu minye sobe peja uhu. Enye ya sabia saya dawase. Enye sabia siya peja uhu. Enye sabia siya di wa yeye mao. Handa basaya. Laba siya taya basaya ba. Lahanta ya basada ba. Lakada basiya tabasa. Yeshrao. Yes, now!